0: Leano la mokgatlo wa dinaha tsa Yuropo tse kopaneng EU e tshehetsa tshebediso ya matla a hlwekileng malapeng, dikolong le ditsing tsa bophelo. Ena ke yona nako ya ho kenya letsoho leetong lena. Eba e mong a leetong lena ka ho kena boetapele ka mohala WhatsApp channel. Shebella ditshwantsho beke le beke o arabe potso e le nngwe ka nepo. O be monyetleng wa ho ikgapela moya wa boleng ba 100 maluti mohaleng wa hao. Ka beke tse hlano, ditshwantsho tse hlano, bahlodi ba babedi la bohlano le leng le le leng, batjha ba hotetsa matla a Lesotho tswelopeleng. Kena ka WhatsApp nomorong ya 5646-5173. Nna le wena re be baetapele mmoho. Hona le melawana le dipehelo.
1: Time to get out of bed, sleepy.

0: na hore ma ne Botswana o kwa hala ene ntse le baena le morena ya moholo e ka reng ya mototle e impa ka dinako tsa ntate seretse gama ya e ba hore ka ha ho no kwa hala yale a se a nyetse lenyesimane taba yo ya se ke a thabisa Batswana ho baneng jwale motho o sheba
1: ba fumana go yola mofumari wa rona banna ke
0: o bane jwale ntho eo ba setšhaba se seso se boulelang haholo ke the cultures and traditions go na di tla hle di eme hantle na o tla utlwisisa gore ya bataba e hleng e se le taba ha o tla bo jwale nakong tsa ntate seretse gama jwale ba Batswana ba etse phetoo eno taba eo ke taba ka goreng motho o tlameha gore o ko o e late moraonyana ena ya mme ya nyalwang jwale ho bona la hla ka theko gome ho lelapa gore na e tlileng ke taba setšhaba se a e tsotelela golo ke etse mohlala ka gore nakong eo setšhaba sa Basotho se ntseng se phela mane Ntswanatsatsi e re buang ka yona ke ena Afrika Borwa mono provinceng ya Freistata pakeng tsa Freite le Frankfurt dilemong tsa bo 15 mama ba kwena ba fukeng ba ne ba dula mono se bakeng se bitswang Ntswanatsatsi le ditšhaba tse ding fela ke qotsa bano ba ne jwale ne le bona ba neng ba le ka pelepele tabeng ya ka bongata le ka setana le tabeng ya puso ba fukeng le ba kwena ebe gona mono ha borena e le ba ba fukeng morana eno a na le teng wa ba fukeng ebe o nyala moradi wa barwa gobane ba fukeng ba fumane barwa ba sentse ba le teng mme barwa ba na le their own cultures and traditions tsa go phela ebe setšhaba ka nako eno se a tletleba atšhe mme tsela ya itshwereng ka yona atšhe ga itshwara jolo ka mme le mokgwa wa o dula eng le dipuo tsa gae setšhaba sa tletleba ebe taba tsena ba di bolelela morena monna wa gae hela ge a tletleba mme ga gantle mo ka nnete ebe ntate ga a utlwe ka nnete go qeta ebe ga ntate morena e wa ba fokeng a tlhokagana ha jwale borena bo tlameya gore bo nkuwe ke bana ba gae setšhaba se ne se le mono sa ba fokeng o kenyeletsa le sa ba kwena le diboko tse dingwe ba re tšhelo leka ke ga ba fokeng bao ba ebile ba baholo ba tla be ba tloe sebakeng seno sa Ntswanatsatsi ka baka la diqabang tsona tseno ba lebaka e kae tšhe ga re mona go bua ditaba tseno ke ne ke etsa motlhala gore na taba eo ya Batswana motho o ka e bapisa

0: tin tabengi nunu mais tabe ireng ire brena bono buluketse bo ele hloko ntlatsela tela 1 ho utlwisisa rona burana keng ke se ke buile ka bona
1: eh ntat ho utlwisisa na ke
0: eh bona burana keng burana ke bo sebelesi eh burana ke bo sigeletsa eh burana go hore eh bo sigeletse se chaba e ka sitana le the land eh burana bo loketse bo sigeletse eh mekhwale mietlo enunu ka mantswe a mang ha ile morena wa basotho monunu o loketse hore a tsiise monunu ge basotho ke basotho mo e bang o batla a thethella o loketse nete a sala a ka mona a tlotla ana consult ke mo hela bo emo ke bona mo tshina tshina tshina tshina basotho ka pa bona borena ba losotho botla mofa e lo go yana pahala taba eno ya ya ho mateanya ho nunu che ho mateana ho no a so bulela ho amata ba ya the government structures tsa buswa botswana but taba eo ke taba e golo ga golo me taba e nngwe eo motho o loketseng bua ka yona ha se taba tsa bogena fela ho na le taba tse dintse ya mang bogena tseo tsa letsatsi le letsatsi e ka ba ditlolo tsa molao eng wa chatima morena ya jwalo o loketse hore borena bo ba Botswana bo boetsa bo sebetse moho le bona ba mona bo ntwe ha ile tshe ha ketse mohlala matshwao ke yana a diphoofolo jwale ke morena ke shebane le ona taba le le sebetse bang ba bana ba Lesotho ba tla jina jina jina e ka tsana se bana ba le ba ne ne
1: ba ka nna botswa jwa lo
0: fe ba botswa ke bo ke bo rena ba ba sotu a se ta ba go jwa le ba no ba tla ne ba botse gona fela le go ka mantswa ma ke tsebelisa
1: mo
0: eh
1: yanda
0: jwa le lona
1: a le tsona le taba ya mofuta wo le sebetse jwa
0: le sebetse wa me taba engwe e tla sebetsa hantle ho borena bo ba tshaba sa basotho bo Botswana e tla ba hore ho ba le tshebedisano mmoho le marena a mang mo Botswana ho ba dikamano di be hantle tsa mosebetsi haholoholo le marena a atamelaneng le yena ba aisane moo lebaka le leng hape e tla ba hore morena eo ya jwalo wa setšhaba sa basotho mo Botswana o gotlhe ya pele ga ona ntho e utlwisang botlhoko eo o ka wa bona motho ga a tsamaya mono go ntse thwe ke morena empa ditshobotsi le the manner in which he conducts himself di lato rai ke morena ke morena o itsa motho yo le ke morena bo itshwaro me taba eo re ntse re bua ka borena bo ba Botswana ba setšhaba sa basotho taba e nngwe e ba gore hle hona le ke bua ka ditaba tsena tse o bonagale di diqholotso tsa borena le ona ga e mona le ona ka mane re se re molaetsa re o fedisa o borena bono ba nna ko nngwe o fumantsha le gore marena ga nke le boikarabelelo ba bona go nyapurela melao e teng atšhe re tla bitswa ke lekala la mmuso ho ntse o thwe o na le molao wa bojalefa mona mmuso die o tla re bitsa morena ga nke boikarabelelo ba gae gore a ile o kokota mane lefapheng la mmuso wa setereke go lefapha le amang hela go utlwe ka gona
1: lee
0: re fe molaong ke ga ko mphe molaong kapa jalo ka ga re fapana the level of education di sa tshwane gore morena e be boikarabelelo ba gae.

0: kwahana
1: ke
0: le botlile mona na go go re tsela eno ya ho manolla taba eno go refa dintla tseno ka ofela e kgona go monyane re hlakisetse go na ha ile handle papang
2: ka nna ke papano ga boje papa
0: eh eh ba ke tsa bo rena le botlotle ina ha ile handle na e ho kae
1: eh
0: that eh
3: Jale ha rutle ntate mna heng ho na ha se re ketekela ona ebe mohlomola se ke o fiumola tsa ke o ka fana ka molaetsa o feo ka fana ho marena ba eta pele ba setso le batjha le gore mabapi le ho boloka le fala ba sotho le ho matlafatsa makhama ba kentsa le sotho le Botswana
1: ha ke kalem
3: e ndane
1: mehlenyane ya pele paramente di a fihle paramente ne le pitso
3: ne le pitso
1: pitso nya morena
3: mono
1: pitso ke mo se chaba se tsangwang sene se ipusa se bua maikutlo a sona rona se bona yang their views sa se chaba ya ba ha se chaba sentse se hola ka melawana yalo wa tlwa parlamenteng eno ya mofuta wa yona ile dipiso wa tlwa o yena
3: e setse bala
1: ile ngore ke bolela hore ha hona mo go tla suta teng ke nako ya yona ya dipolitiki ke nako ya yona ya democracy matsatsing ana re loketse re ele hloko taba borena bo ele hloko ditaba tse amang batjha ka rapuso ya bona lo reng go tseba hore na batjha ba hloka eng ha se ke be ga e fetisisa ba councilor ga o ba kgethwa borena e be bona ga itse morena ke yena a tsebang setšha sa gae o tlameya go a tsebe setšhaba sena sa gae mme a se tsebe taba tsena tsa batjha a di bapisa le mehla ya jwale fela borena bo sa siruwe gore bo boetse bonnete ba gore batjha ba hola in terms of cultures and traditions tsa basotho ke ntho ya bohlokwa yona eno gobane morena ga ka ya ba o sekuwa taba eno ya ge a ke nako tsa ditokelo tsa mantla ngwatšhate ke ena a tshepetswe le mmuso o mo tshepetse jwalo gore taba tsenono a bone gore batjha ba hola ka gara mekgwa le meetlo ya setšhaba sa basotho empa he a tlaneng dinthong tse ding a nagane gore na ke makala a feng a mmuso a ka nthusang gore batšha bana ba ka gona jena e be go na le ke tlameya gore sebaka sane tshimo yanene nke ke se preservele gore go be le lebala la bolo moo batšha ba tloye ditlolong tsa molao ba be lebala mo ba bapalang teng yes ra tseba gore dipapadi tsa setšhaba sa basotho ke tseno masokwana megabagaba eng yes nne di be teng batšha ba di tsebe borena bo dule fatshe le bona bo ba tlhalosetse botlhokwa ba dipapadi tseno ntho tseno e se ka ba taba ya gorelela gona metlheng ya gona ne retsa e nngwe kore ga re fetise molaikotsi e golo ya gona re le batho ba bagolo ga re fetise molaetsa gantle ka tsela eo batšha ba tla utlwisisa re di beya dintho tseno gona ne re etsa jena ko go lona o ne o toge gona ne re sa je mae lentšhaba sa ko go le tswile taolong katamelo ntate waka e leng gore he ga re tla tabeng ya gore batšha borena boikarabelelo ba borena ke bona bonono ba gore moo morena a utlwang a na le kgolotso ya go thusa batšha ka ditaba tsa bona kannete should consult mafapa a teng a mmuso hela ga ke tlo nthusang lona ba lekala la la la

0: batjha le tekatekano ha ke tlotla nthusang mona eng lo reng hape borena ke ntse ke bua ka borena bona bona ba ka mona le mana kore ke mane mo rile ga reng le ha e mona go loketsa ona ntho ha so ka ba ukwa ntwe bohloko ha dikamano tsa borena mabapi di se hantle ina le taba e ke taba e teng mono di ba kentse di fumantsa le gore marena a mabedi ma mono bo sebeletseng ba tshaba ba o gelane mollo for no apparent reason you don't understand me ha loketse ha taba e le teng e dulele fatshe marena a e lokise dikamano tsa mosebetsi di be hantle e le hore ha dikamano di hantle e tla ba taba hore hela qholotso e ke nang le yona ka mona ya batjha ke bona batjha ba fufetse taba ya botawa eng ke ditlolo tsa molao ha ba ke batle o kompitsetse bano ba hao ba ke ba tlotla bua le bona hobane nako nngwe taba age group e a sebetsa go bana e le batjha ba ka tlatla ba sokolla bana ka mona ha e le batjha ba buisana ka puo ya bona o ya etsala ntho eno mekgwa eno no ke mekgwa e sebetsang e ya ntate
1: o late batjha for batjha
0: yes ntate
1: yeah approach
0: eo
1: ba tla bua language e tshwanang
0: go jwalo ntate me ke ntsa ke nka gore ha re re borena ba Basotho mo Botswana nnete ya sala morena eo wa moo a nke ka botebo gona setšhaba sa Basotho setšhaba sa Basotho se bopiwe ka merabe e sa tshwaneng morena mošhosho mothei wa setšhaba se me merabe e otlhe e tsa setšhaba sa Basotho e le o ka mantswe a mangwe o ka e tsagala mo onono go e be sebakeng seno Botswana mono morena eno wa Basotho go ntse o na le merabe e meng e le o ka mantswe a mangwe le ena a ele tlhoko gore merabe e meng e phelang ka ga setšhaba sa gae merabe e phelang ka ga setšhaba sa gae a ele tlhoko mekgwa le meetlo ya sona a e tlhomphe ee fela a nkile e le setšhaba sa Basotho ona mono obana re le mona ga gona gona o moxhosa re ntse re na le maxhosa re na le baphuthi le mazulu le bomang ka mona re na le bona matebele fela setšhaba ke setšhaba sa Basotho kao fela mane ke setšhaba sa Batswana kao fela ga gona mo anke empa le ga re le Basotho tsenene le gopoleng gore re Batswana empa he mona moo re leng Basotho teng le gopole gore le kwana moo re leng Basotho teng naheng ya Lesotho merabe e meng kao fela e ntse e le teng e bitswa Basotho e le go ka mantswe a mang le gona mona mo re phelang teng let's accommodate all the tribes tse bang di teng ba utlwe they should feel at home
1: true ntate mnaheng due to time that ne ge batlang ke ge di beye mogatla go itse mona ka nnete we have learned a lot
0: is that so?
1: A lot. Kore o utlwe ona tsena o bona le kore ne re sa batho le go tsa dipotso sa la go thotse fela. Because ne re tle re batla manollo yeno go utlwisise hantle gona go thono thwe tsala because nna ke motho mong a la hlokomela le go ba ke ipotsa gore morena ho so thwe ke king. Botswana. Okay, ha ke re ga sheba o tsana mandata na le mo. O utlwana se ba jwang ee kore se ke utlwa o na le teng se itse goreng se se o na le moo le ena a tsama okay jwale go etsagalang moo wa utlwisisa kore jwale o e file manollo eno e nogre e ne tle e tlhokagala gagolo
0: e re ke tetele fela ka gore ke gola bašhaba sa Basotho se leketsego jalo ka kile ka qala ke bolela gore botlotlei ke botlotlei borena ke borena motho o amua o ya ka molao the Chieftainship Act o fellwa ke borena ha o le jwang ke dintla tse thago motho ha a kgethelwa botlotlei ka mana e sa le morena
1: okay
0: e sa le morena e se le motlotlei
1: e se le motlotlei ka mana a sa le ke mokgona e ba mohlomolo se ke re moena wa Kinletse the third e leng yena wa matsing gona lwana oba ke re ena a kere o ka tlase ka mo
0: ee re ke tise tabeng ka gore gona jena tholo morawa motlotleng

0: All right, and we're rushing straight to Kofi Annan Road. Sergeant Ramatsepe?
1: Ndate.
0: Who are you going to do that? Ke bona ho holema bunyana e bile ga ya fa fa fa fa za go fiana ne be e juang ha o le jeng
1: a ka ne twa twa e fa fa ga go tlo bo fe
0: ga ndi wa hona letho
1: a hona letho ka mona ke bona magwan fere ke ya bona la ho le bona
0: ke bona e batla o tshosa tshosa jena ke re
1: Banete se tsa go lo tswa ka go tlhopo tsena kwa le tsane. Banete se tsena ha ntse o tswa le tso. Ka mo go tsana le tse tsang ka go tsana. Go le ba ka go tlhopo le tsana ka le tse di tsama ha ntse o tswa le tso.
0: A re a ma bone ga ba di pack light.
1: A go na ba di light e ntse.
0: A je wa tswa he ga le bala lo le bala.
1: Go tso se tse bana ba sa di tsebe.
0: Ee ho na di sebetsa jwa.
1: Ee
0: ba batle o mole mo a tsana na go fela ka nne
1: te
0: o fitlela ga bua le ya ka nne te
1: ntlo
0: ngolo ngwe tsheke la tsheke ha ya
1: Ah, and that's a little bit.
0: E Google ba ga ka nna nyolo ho feta mo.
1: E ba na go sulelele le, go sulelele le.
0: Na go tsa ma fa se ntate, ha ona monye.
1: A go go ga ke di ba se ke le le se mo tsa le, se se mo tsa mo tsaka.
0: Ha ona ga tsela eng.
1: E o tlhela go khona o tla mo tsetsi.
0: A ya sa gente re le bile ha ho lon that.
1: A ntate, ba le go go bo monate.
0: Ha ilale.
1: Ntate, se ra tsaka ba la ntse le se tsa se
0: yo. Ha wa.
1: Nala mo khatala no tafu mo go bala wini.
0: Undu e u lebedzo wa thi undu le dzile.
1: Yo tata fa.
0: E wi masajen. Danje dadde. That is Sergeant Ramatsepe Kofi Annan Road, managing your way from Tetsane and to Tetsane. Let's find out how it's looking on other routes.